0: ni we afanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we afanya muwe mabusia fwe mekumia mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumia mkumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

di moru arogile lori baba ti won da duro to lo 38 years leti odo nigba ti jesu di odo re lori iseju ka isoro 38 years de pora lori iseju ka pere idaduro 38 years de do won awati lori iseju ka ege ti awo eniyan ti ga fun 38 years de dopin lori iseju ka rewesi oka 38 years de dopin ase lori iseju ka yeye kan le yi pada Jesu to seru iyanu o ni iyan to pe wa to si loni o ibi kibi ti o yi ma ba pariwo go go go go go go go go go go go go ti pe gbogbo eniyan jo pe baba lobi amo ti wa lori afefe o o so fun keye mene JP ni bo nje ashi wa ibuku ka idile yin leni o afa si je lori pepe aseti pepe aseti ko ni ko mo ologo ma bere pepe aseti ko ni ko mo ologo ma gbiyanju Pepe aseti ko ta ko ki omo logo ma kojo Pepe aseti lo ma mu kogo yoju ni bebe ase yori Pepe aseti ma down ni akoko ikore Pepe aseti ma ta ko ile leri Ojo ayo ni Pepe aseti ma nuro de o Omo logo ti won ba gbe Pepe aseti ile tori ti re A ma sakiyesi pe gbogbo ase yori re a ma kudi ago te lowo sugbon ki pada te lowo Pepe aseti a ma duro de opin ibere ko da bi opin o gbogbo ni bibeli wi sugbon mo ni Olorun kan ti o se kari lase ti so pe mi o ni se lase ti ile kiko mo to rira.

ni ojojumo ni emi o ma fi ibokun fun o emi o si ma yin oruko re lai ati lai lai tito bi ni oluwa o si ni iyin pupo pupo awa ma ri de si ni tito bi re iran kan yo ma yin ise re de keji yo si ma soro ise agbara re emi o soro iyin ola nla re ti o logo ati ti ise iyanu re emi o soro iyin ola re ti ola nla re ti o logo ati ti ise iyanu re eni o si ma soro agbara ise re ti o ni ero emi o si ma royin ti tobi re won ma soro iranti ore re pupo pupo won si ma korin ododo re olori ofe ni oluwa o kun fun anu o lora lati binu o si ni anu pupo oluwa seun fun eni gbogbo iyonu re si nbe lori ise re gbogbo oluwa gbogbo ise re ni yo ma yin o awon eniyan mimo re yo si ma fi ibokun fun o won ma soro ogo ijoba re won si ma soro agbara re lati mu ise agbara re di mimo fun awon omo eniyan ati ola nla ijoba re ti o logo ijoba re ijoba ayeraye ni ati ijoba re lati iran diran gbogbo oluwa mu gbogbo awon ti o suburo o si gbe gbogbo awon ti o teri ba dide oju gbogbo eniyan wu o iwo si fun won ni ounje won ni akoko re iwo si owo re iwo si te ife gbogbo ohun alaye lorun olododo ni oluwa ni ona re gbogbo ati alaanu ni ise re gbogbo oluwa wa leti odo gbogbo awon tin kepe leti odo gbogbo eni tin kepe ni otito yo mu ife awon tin beru re se yo gbo igbe won pelu yo se gba won oluwa da gbogbo awon ti o fe si ṣugbọn gbogbo eniyan buburu ni yo parun enu mi yo ma soro eyin oluwa ki gbogbo eniyan ki o si ma fi ibokun fun oruko re memo lai ati lai lai.

ẹ fi yin fun oluwa fi yin fun oluwa iwo kan mi nigba ti mo wa laye ni emi o ma fi yin fun oluwa emi o ma ko ni yin si olorun me nigba ti mo wa e ma se gbeke yin le awon ma lade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo emi re jade lo o si pada si erupe re ni ojo na gan iro inu re run iboko ni fun eni ti o ni olorun jacob fun iran lowo re ireti eni ti nbe lodo oluwa olorun re eni ti o da orun ohun aye okun ati ohun ti o wa ninu won eni ti o po ti to mo titi aye eni ti o nse idajo fun eni ni lara eni ti o fi onje fun eni ti ebi npa oluwa tu awon ara tubu sile oluwa si oju awon afoju oluwa gbe awon ti a te lori badide oluwa fe awon olododo oluwa pa awon alejo mo o tu awon alaini baba ati opo lara sugbon ona awon eniyan buburu ni yo daro oluwa yo joba lailai ani olorun re iwo si oni lati iran diran gbogbo e fi eyan fun oluwa ogo ni fun baba ati fun omo ati fun ememo bi o ti wa ni atete ko se o nbe ni sese be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aine pekun amen.

E kaabo pada lati orin inu iwe akoko fun ti aro to ni. Fi eyin fun Jesu olura pada wa. Ki aye koki ki ife re nla. Fi eyin fun eyan angeli ologo fi ola to go fun oruko re. Oni bi oluso agutan Jesu yo to omo re bi tin to emi ati yin sisi da koko yi. Lapa re lo ngbe wa le lojojo lojojumo. Eyin eniyan memo tin gboke si oni e fi yin fun pelu orin ayo. Be eyan ba ro daada to ro si wa seyin to ro sotun ro sose o gbodo le fi yin fun tori wi pe agbara eyan o ka imo eyan o gbe bi ki awon ti oluwa pamo na bibeli so pe o yo ninu ewu. Awa to pamo awa la yo ninu ewu. Awa loluwa didi ko yo ninu ewu aye. Ale dara wa ko yo ogbon ori wa o kora wa yo. Tori pe satan o rin si wa o rin seyin. Om ke om pura mura mo o wa ni ti o paje. Afi awon toluwa pamo nikan awon lo le yo lo le bo lo le ko yo lowo re orun fun rara lara re ko abisi olowo se o ese keje pe fi eyin fun Jesu olura pada wa fun wa o teje re sile o ku eyan to yonda ara re yonda emi ara re sile tori awon eneyan tori eme ati eyen oun ni apata ati ireti igbala wa oun kan soso ni ona otito ati iye si ile ologo oni yin Jesu ti a kan magbele bo ayin ninu ewa iwa mimo re yin ka wa na je mimo ka fi ohun mimo ke yin mimo ko wa yin olorun bi a se ngbaradi ti a lo le ijosin loni ti opo ile ijosin yo si se idope ojo isinmi akoko ninu osu tutun e je ajo lo yin Jesu e je ajo lo gbe oruko re ga fun ise ribiribi to se lori mi ateyin ninu aye yi o segun e ribi kan be o ni olugbala to farada irora nla ti a fi ade egun de lori e wa awon ise to se lori gimbe e je wa lo bi ti mo fe o ni asegun iku fi aro ayo royin na ka oni isiku oro re da isa oku isegun re da o segun gbogbo won fun wa ninu aye yi so da ta wa na ba se tan to ba tasiko bi a o tile oku ninu aye a o pada ji de loki Jesu Kristi o segun iku o lo inu isa oku o segun re o ba satani ja o bori re agbara re na to femi ati yin na lati segun ninu aye yi gbogbo ona ti satani fe gba lori mi lori yin isegun Kristi yo ma gbe wa nija e sami e o sami e gbagbo e o gbagbo bi e tin gbohun me laaro ye ogun esu ogun ota ko ni bori yin leyi to ku kodun yo pari okosu meta ka so pe meta e o fe kun bere odun yin e o ni fe kun pari e ayo te fi bere odun yin le o fi pari e loruko oluwa bi enikan ba wa tin lepa yin tin lepa mi bi enikan ba wa tin saki jo kijo tori yin tori mi
iru ene be owo to ba gbe ara re ni o fe na ere to ba sa ori ara re ni o sale eru to ba di ori ara re ni o fi gbe be ni yo re loruko Oluwa oni mo korin wa to po laaro e mi o wa lati wa mo wa jo mo wa yin olorun pelu orin laaro tuni loni o ni ti mo wa se nu e ja lo si orin keji ti mo mu wa laaro e

0: Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa e wa wo se Oluwa ira oro ti o se ni aye o mu ote tan di opin aye o se orun o ke oko meji o si fi keke ogun jona e duro je ke si won pe emi ni Olorun a o gbe mi ga laarin awon keferi a o gbe mi ga ni aye Oluwa awon omogun wa pelu wa Olorun Jacob ni abo wa
1: and to Jesus the same yesterday today and forever you alone.
0: Tori na egbe ori yin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa to le to lagbara oluwa to lagbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke eyin lekun ayeraye ki oba ogo ki o wonu ile wa tani oba ogo yi oluwa olorun awon omogun ona ni oba ogo
1: and every tongue proclaim
0: ogo ni fun olorun baba ogo ni fun olorun omo ogo ni fun olorun emi mo bi o ti wa latete ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni gba gbogbo aye ai ni pekun a

Lorukọ Gagba patapata atọju je oludasile West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi. Le mi omo yin Sunday afolabi ti ogo imo si ozana fin kiyin kabo sori eto yin eto wa koko eri laaro yi. Mo fe ka yin Olorun laaro yi oni ni Sunday akoko ninu osu kewa. Fun anu ta ri gba lati la osu mesan akoko ikoja layo ati alafia. Kise nipa ipa be kise nipa agbara bi ko se nipa anu Olodumare. Ododo yin ko lo mu ko Olorun da yin si di akoko yi. Anu nla le ri gba lojo eleda. Konga agbon magbe to kun fun omi ogbon omi imo ati oye ni. West Radio 89.3 FM ti akale si Alaafin Avenue Oluyole Estate nilu Ibadan bi. Be akoko eri leto to nba afefe sore. Gbogbo eyin to luwa se lore patapata te ri owo Olorun ninu aye yin. Eje ka tujo darapo lori eto akoko eri laaro yi. Fun Olorun to ma nfi eri dani lohun ayo. Olorun to ma nfi eri to ma fi npani lerin. Oye fun se fun Sara ni ojo si. Sara wa lanu ko to po korin yin si Olorun. O ni Olorun pa mi lerin, o ni gbogbo eti to gbo si re ni pelu ohun. Iwo na gbogbo eti ti o gbo eri re, won re rin ayo pelu re.

0: beke yin olorun yen daada laaro yin gere gere odun 2026 ma tin tenu bodo lo
1: mo dupe ba
0: olorun ti o je ni akosile bi kankan ninu rin ajo odun yin.

0: as we were lot of Dickie Femi and Dickness Olufunke Ogumola. Ati gbogbo awon siblings ewa Oluwa Ogumola. Ayi wa si opolopo odun laye. Wa de ma riri Olorun ni ile alaye.
1: Olore o, anure o.
0: Emi na ndupe lowo Olorun.
1: Lo gbe mi ro.
0: Sori ola, ola ni birthday temi na.
1: Oh.
0: O ni awon lojo ibi to po lola yen.
1: Olore o.
0: Be na lo ni awon lojo ibi ma po.
1: A ba forin ta ni mo le.
0: Ki to gbagbe je kin ki olojo ibi oni. Happy birthday to Mr. Olumide Afolabi Mighty. Happy birthday to you, my brother. Long life and prosperity. Igba odun odun kan ninu owo ninu ola ninu alaafia. O gbadura fun yin Mighty tori Olorun fun aye yin ma wa si imuse. Gbogbo ojo aye yin le ti ma ri ire Olorun. Happy birthday to you.
1: Igi gbigbe lo duro.
0: Lori eto ase ibere ojo lola ma celebrate birthday mi
1: olule
0: ma ni anfani lati pin recharge card to po lola yen ola yen fe bi dupe ni ati pin ebo recharge card to po dada laaro la lati ago marun
1: wo olorun lo mu awon ohun ope
0: to ki pin to ba ti pe mi wole lola o ti lanfani si recharge card lati bi celebrate birthday mi laaro kutukutu lola na ni
1: amu ologbon aye yi o.
0: Awon eyan ti support won ti gbe recharge card to po le.
1: O duro. Tiki tutu olule.
0: Mama daruko awon eyan to support birthday mi e lola.
1: Sebi wo Olorun.
0: Be na ni role ola yen a ma te pepe eyin kan to lagbara.
1: Lo mu. Awon
0: gbo awon eyan de ma wo lori Facebook ati TikTok.
1: O mu ope.
0: Role ola la go meta na ni.
1: Ni won da mu Olorun aye yi o.
0: Ipe awon to ni eri laaro yi.
1: Ini mo nye na me re ba.
0: Number te ma pe si na 0916893 1000. 0916893 1000. 0915333 4893. Atule pe 0911333 893.
2: Hello.
0: Hello, sir.
2: Hello, Ekaaro.
0: Hello, Ekaaro. I am the number one.
2: I am Lanzawa. Oruko ti ni Ogun Tade, Asolo Eke. I am the number one.
0: Ekaaro.
2: E ku kale mo jo bi o. E se yi ta pe won.
0: Amen.
2: Be le ku kale baba alayo.
0: Amen.
2: Lo duko lowo Olorun o tun sanja o ko lu ke wa ya ti la ton ma ta ti je ke de ni agbe gbe se ke yo ton le. Pele ilera mi na ku ti gbe na mo ko ga mo yi logo.
0: Oluwa seun. Aba yin dupe. Baba ba mi gbadura osu tutu fun won.
3: Ni oruko Jesu.
2: Amen.
3: Ni oruko Jesu.
2: Amen.
3: Ni agbara eje Jesu.
2: Amen.
3: Baba e soro kan le kan yen oya adi ope ti gbogbo ju ori.
2: Amen.
3: Adi eri ti gbogbo aye o celebrate.
2: Amen.
3: Igba te ba pada pe sori eto yi eri ni o tenu yin jade.
2: Amen.
3: Jesu Oluwa wa.
2: Amen. Amen. Amen pa Jesu. Ara ta.
0: Hello.
2: Hello, Ekaaro sir.
0: Hello, Ekaaro sir.
2: How could you ma sir?
0: Mr. Michael.
2: Mr. Michael.
0: Hello, sir.
2: Aku ojo bi.
0: Ewo ojo bi ni o.
2: Igba odun odun kan ni o.
0: Ami Jesu.
2: Mbo lati wa padi ara wa bayi o.
0: Abi baba, ke wa ko ni
2: Emina mo dupe lowo Olorun baba o dupe lowo Olorun omo Olorun e bi mo ki Olorun to fi ojo kan fun ojo mi odun mi ni ola o five ajo te papo ni
0: ah baba jo ma celebrate
2: ni ajo te papo ni o
0: ki
2: Olorun to wa po ninu anu ko fun mi ni ominira yo ni se gbe mi mo Olorun ti mi si waju
3: ni oruko Jesu.
2: Amen.
3: Oni ba won se ma da woli na mo, koni yin to ga bi to kuru yi to tobi abi. Oni woli to soro ti ase tele. Egbo ni orilede Nigeria osu kewa symbolize ominira iyen freedom ede ti fenu ara yin so jade o ni ko satun wi asomo o oni igbagbo ore mu e larada baba ominira yo o wo aye yin lagbara olorun gbogbo awon ton duro de yeye yin yen ayeye yin o ni soju won igba teyin no ba pada pe baba osana eh lagbara olorun eri ni o tenu yin jade ibi ti ma ti je iresi lo lati kona meji bayi odo baba osana ti odo yin e ma reti mi sir.
4: Hello sir, e karo sir. Hello
0: e karo ma.
4: Mi si sanu fi lati Oluyo ni. Akusimi
0: o. Akusimi Alayo ma.
4: E pa e de ku ojo bi o e ku ipale mo o. Layo la se loruko Jesus. Mo ki iyawo ero mo ki gbogbo awon to so ojo bi loni. Mo ki gbogbo awon to ma se lola lagbara Olorun won ma ma ro tun loruko Jesus. Goodness and mercy of God shall continue to abide with them and their families in Jesus name.
0: Amen.
4: Emi na wa dupe lowo Olorun tori ko se un tori ti anu re jo titi lale Olorun to pa mi mo lati January titi di akoko yi yo su ti mu mi la odun ija layo ati alafi ati ni atako asoko mi atawon mo mi atebi mi patapaka loruko Jesu.
0: E se ko be ba n gbadura fun won.
3: Mama e tin yo ibanuje oni wo aye yin loruko Jesu.
4: Amen Jesu Christ.
3: E n ba alayo yo ba inu yin dedun ekun oni wole yin loruko Jesu.
4: Amen Jesus.
3: Gbogbo ibi te wa ti nilo iranlowo lona kan igba dide fun yin loruko Jesu. Tori pe ba alayoyo ibi te ti nilo Olorun lona kan igba jade fun yin loruko Jesu.
4: Amen.
3: Igba te yin lo ba pada tu pesori eto yi eri to kun jole yo lo tenu yin jade.
4: Amen
3: Jesus. Jesu Oluwa wa.
4: Amen. Loruko Jesu.
0: Ope mi o.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Eka Aroma.
5: Eka.
0: Yes,
5: Mr. Akitola Ilatakeyo.
0: Eka Aroma.
5: Eka Aroma. Sako ojo ju mo ni.
0: Yes, ma.
5: Mo dupe lowo Olorun akiyin fun ojo bi ni eku mo ro la o.
0: Yes, ma.
5: E so ponopo odun laye o, odun odun kan ni o.
0: Ami,
5: ami. O ti tin komo mi na, o na ola ti e na, ko ki o.
0: Oluwa se o.
5: Bo si se ki omo mi na to se ni October 1, ko ki omo mo mi na to se October 1 na mo ki o.
0: Oluwa
5: se. Bo si ki omo mi na ti o ti se ni October 25 tin bo, mo ki gbogbo yin odun ayo le se lapa Olorun, godun odun kan ni o. E so polopo odun laye o. Inu Olorun la ti owo ati igbega lenu ise, atoju rere atanu le ti te loruko Jesu.
3: Mama, osu yi a pe yin loruko Jesu.
5: Amen.
3: Gbogbo to n pe ni bato ofo won ni da senu ona le yin lagbara Olorun.
5: Amen.
3: Eru talabia mo kin tu wo won ni gbe ka yin mole lagbara Olorun.
5: Amen.
3: Emo binu mama yen se ndun sawon ti won ni ojo bi ni osu aye aba yin pe jo won aba yin yin Olorun. Ore to soro gbagbo awole toje wa loruko Jesu. Ohun ti mo fi pari adura na ni pe ko to di igba te pe sori eto ya bi te baba ba osana soro eri nla nla to soro gbagbo yo tenu yin jade.
5: Amen.
3: Jesu Kristi Oluwa wa.
5: Amen. Loruko Jesu. E se o.
0: Yes. Marigo pe mi baba. Hello.
2: Hello sir.
0: Hello e karo.
2: E karo sir.
0: Yes sir.
2: Oruko mi ni Adekunle lati Oke Ayodo na Ibadan.
0: Baba o e karo sir.
2: E karo sir.
0: Yes sir.
2: Na mo fe dupe pe Olorun ba mu mi wonu osu ile atalafia ati pe Olorun se nso mi bo lati January titi di akoko yi. Mo fe dupe lori awon omo mi, lori iyawo mi ati lori gbogbo ile mi. Mo de we ki iranse Olorun ku gbadura fun mi.
0: Abe ba n gbadura fun o.
3: Ni oruko Jesu.
2: Ah.
3: Bi eniyan ba ma gbadura bi Olorun ba ma dayan lohun adura ngba mi, a ma ran angeli. Sugbon to ba di bi ope funra Olorun la ma dide lati ma gba ope eniyan. E dupe lori ara yin, lori ile yin, omo ataya, enu ope yin oni kan loruko Jesu.
2: Ah.
3: Ibanuje oni wole yin loruko Jesu.
2: Ah.
3: Iku aya oto si yin. Iku omo oto si yin. iku eyin na o to si wa bayi iku awa ta fe yin fe Jesu o to si wa bayi lagbara Olorun tori wi pe e wa dupe eleyi baba ope taye o ba yin gbe ti won fi yin Olorun la yo wo aye yin wa lagbara Olorun enu ope yo wa ni kan lagbara Olorun ki osu yi to pin si meji mo so gege bi iranse Olorun ibi te fokan ore si te fokan ore si ori ati be jade loruko Jesu ohun te nbo Olorun so nkoro yen o deri gbangba igba te ba pada pe sori eto abi baba ba osana soro eri ni o tenu yin jade Jesu Christi oluwa wa
6: Hello. Dupe pe mi ri da mo mi ri wa la ni osu to koja o bi Olorun ga fun anu re lori aye mi lori ile mi ke pe mi ri o ke ti te yin lo dupe o happy birthday in advance o
7: yes ma
6: ojo ojo kan ni o
7: ma re ti pe ka ro la o ago marun la bere
6: yes o da sa o da sa
7: e ba n gbadura fun mama
3: kan ni oruko Jesu
6: ani
3: o se owo obirin fun mi ni aro iya je pe rorun lo ba de niyan irorun wo aye yin loruko Jesu mama e mi jabo lagbara Olorun
6: ani Jesu
3: ni oruko Jesu e ni de ni ana loruko Jesu
6: ani
3: Jesu e o la agbaye ja ati gbogbo eso to tinu jade ni won sinyin bi oba ati leyin ibi rere ti ran yin ederi o ye koja be loruko Jesu
6: ani Jesu
3: osu yi a so yin lagbara Olorun
6: ẹyin
3: igba to dupe ton lo nburuku wa sele ko ni to si yin loruko Jesu igba te ba pada pe oni ko to di woyi ola oni awon o di opo baba ye yo si yin lorun won ni ke pe awon ni ago marun ola iyen ni wi pe igba te ba pada pe won ni ola eri ti o soro gbagbo yo tenu yin jade
6: Jesu
3: Christi oluwa wa amen
6: amen
3: loruko Jesu.

0: ni okun ku su birimu birimu akari awa ti o su osupa ati irawo mo loju orun
1: atapa mi mo
0: won ni tori kuru kuru boju ojo fa won loru ojo yi
1: ma bi ela ino won dari awa mare o
0: arabkunrin won so pe iyawo awon fe bi omo won ni gugu asiko ti iyawo awon ba fe bi won tori omo meta ton ti bi tele pe meji ninu ile ni iyawo awon bi omo isi won lele keta kon to to de ile egbebi no lo iyawo awon ti bi mo
1: minister
0: kan won ni ile ifa awon lokan bale awon o ti e kin register iyawo awon hospital rara.

mi. Ti n gbiyanju lati ja baalu gba lasiko to n fo lo si ile Israel. En ti se akegbe awako ofurufu ohun ni won fesun kan pe o se ikolu si eni to je balogun ninu oko ofurufu na pelu aake le to je pe oko ofurufu na lo de fo lati Dubai lo si Tel Aviv ko to di pe awon to je ero ninu oko ofurufu na won si se be yabo eni ohun ko de si gba itakoso baalu na awon alase ile Australia ni won salaye ipe awon o ti mo eni to je akegbe awako ofurufu na sugbon le ti opolopo ile ise iroyin ti sapejuwe re gege bi Amam Al-Mamani ni to de je pe awon toro kan nile UAE won tin se be ti won salaye ipe awon tin se iwade sori oro na ati awon nkan to sese ko fa igbese na Are Mike Kotlikoff so pe ile eko Cornell University gbọdọ se dada leyin esun akoko kan le ti won fun ni ogun to de fi ti pa ba lopo ni ile awon elegbe okuku kan foran le to jade lana salaye edun okan le ti oro na je si Kotlikoff lori ilokulo ogun ni awon ile eko Arabirin ton pe ni Jendo ilo salaye wipe awon okunrin meje ilo fi tipa ba lopo ninu osu kewa odun 2024 o fri oro na to ile se olopa Cornell lete leyin ose meje to si bere ise iwadi sugbon ko ti si igbejo kankan Iroyin agbaye ile n tẹti gbọ lati ikanni West Radio 89.3 FM ninu iroyin ere idaraya agba

0: fi foruko re nitori pe iwo na lo fi igba gbogbo to si o to si elomiran
1: wo foruko
0: majemo ti mo ba o dana ni
2: arugo lala o eru jeje
0: eto imi lo lope
2: emi o ma
0: ikoni welfred 89.3 fm ojo opo yen na ti wa nbe gbogbo eyin to ye pe ti wa nbe at West Radio 893 FM Vampage.
3: Oh, be oga.
0: Eko ja lo be.
3: Ba lowo ele.
0: Eyin e fo pe eyin won fun oba oke.
3: Ma re oba.
0: O da nitori ijoba akoko.
3: Alabe nu asabi.
0: E je ki n wa gba be leyi.
3: Opo to pele aye mi.
0: Ka to bo se ye ka se to.
3: Arugo iba ni arugo lai lai.
0: Pelu alejo wa.
3: Oba mi to da gbadagba gba ti o sewu kankan lori e. O dagba ko logi lati emi inu awon woli olorun to nbe ni ipekun orun ato fi sha ogun ran
0: o da tani alejo wa ni titi osan yi
3: Jehova Rabba Jehova Nisi ogba mu ba mu oju orun o se gba mu olori aye ati

0: Atani onokweno lawa ye. 0913383893 0913383893 Anu atori ofe le mi ati wori gba ijo oro ipe agbara re ni ti aba wa nsoro gege
1: yo lodu mare mi mo mi mo ninu awon
0: yo oro olorun 136
1: alaba
0: omo kankan jade
1: ayiyanu
0: o ni anu
1: awon ba aso
0: o so gbogbo re mo anu
1: o lori aye gbogbo
0: mo ipe anu lori gba
1: Ọlọrun lana titi aye aini begun
0: gege bi on to je pe
1: Olodumare mo pe oga iwo loba ma yin oluwa ma gbe eleru ni
0: ti awon eyan ti mo je ko ya awon eyan leni
1: oba ni se
0: o le eyin oluwa nitori ore re yin oluwa nitori ore re o wa rori olorun kan gba
1: arubu ojo
0: bi ko se nipa se nkan kan ki nipa ohun ki se nipa ipa be si ni ki se nipa agbara bi ko se nipa se ore ofe
1: boya eje abega o
2: kabiyesi arubu ojo
1: Eje abega
2: kabiyesi arubu
0: emi mo ye
1: asoro maye o
2: asoro maye
0: boya iko ati irujo olorun boya awon na mo eleyi
2: oloruko nla oba
0: baba nje kan ti e mo wi pe ko si enikan ti o ri se gbogbo eje imberibe leyin na se gbogbo eyan lo nri ore olorun gba
3: e se lotu gbogbo eyan lo ri ore olorun ba niwon gba to olorun fun oni alaafia to ri imole aye
0: ekeji
3: to de nlo to nbo lojojumo
0: iketa
3: so olorun de nrojo si ara eyan ire ati eyan buburu
0: se ore olorun ni gbogbo
3: ore olorun ni adegun de nfe eni ko soro ko ni ti oni to ba oni ti olorun ba fi le mu ategun fi seju kan
0: eh
3: o gbe eyan ti doku
0: ki lo de
3: oni because olorun laanu
0: a le lo mu a le lo ma lo oxygen
3: ha oxygen o le da
0: o de je pe 1 hour boya bi 50,000
3: o le da bi natural breathe tabi natural e tolorun fi fun yan sey oxygen ojo ohun ti abamoda tawun ebo se bo ti olorun ba fun yan ni alaafia ti e gangan ogun la lo je o nta lopolopo mo niyan because lori ile alaye opolopo yan bo se wa lori alaye to olorun ni fe wa ife olorun po ore ye de po ti e ba wo sam 136 where jesus sir o ni e fi ope fo oluwa
0: nitori ko se
3: nitori ke anu re dure ojo si lala anu olorun ko ni ipekun infinity ni ko ni ipekun sebi ti eyan ba se eyan lori o le si regun bo olorun to da aye ati orun ko le fa si regun lori aye eyan tori po olorun mo pe ise owo ohun ni tori awa ta je ise owo ojo kefa lowo olorun olorun o wa pelu wa o de duro ti wa ni gbogbo ona sebi elomi wa ko mo pe da ko sa ma bere lowo olorun lo mo ori to ba n dupe lowo olorun ko si o ma rore gba ni there is no how because to ti o toku yen o bo wa seku ti o to yen o bo wa seku so ona olorun fi so pe ni gbogbo onu ni e ma dupe ni gbogbo ona ni so bo opolopo mo re pe ko ti bo si kini mo fe dupe fun mo pass awon challenges awon penija kini mo fe dupe fun to ba n dupe lowo olorun lo amo dupe tori po te ti se olorun wa we pe teni ti o ti ri gbagbo de dupe o ye ki se fun
0: asiri kan kokoro kan
3: ti
0: le to fi awon eyan
3: yen yes
0: o da
3: o ba ti ti o ba ti se o ti o ba ti se o ma dupe ko ti se tori pe ojo ti o ba se yo da bi ala loju re
0: yo da bi ala o wa tumo si pe ninu iyin gan isegun wa nbe.

0: baba gege bi eni ti olorun pe gege bi awon kan sugbon leni wa nko ije e ti wa ri irede lati se kini lati dupe lowo olorun
1: e se olotun san mo ni ire lati dupe lowo olorun cause ori awon ipenija ti mo la koja o agbara ni time gba kan ati sanwole o ni agbara ile pe odidi osu mejo mo je yo nile lowo ile ko de se pe boya ati ma le san na ni board ko si ise kankan ko se anything a de wa se na ari yabani ejo boya ke focus oke ke wa be se wa sanwole mi o so jaya mo den fi tokotokan se ise yen Olorun de se were ba ta de fun ya lowo ile yan ni inu ya wa dun lori ya tele to o man kan ni so but boya to wa ni powo ile yen ti tewun lowo inu e wa dun ninu e wa dun then gbo de yan Olorun de tu gbe wa ku ni be o ti ba lo sibu mi so mo fi wo gbo pe fun Olorun tori cause tori ini bere o le gan o da be ni pe koni ro mo bo nigba ti e ti fi gbogbo ẹ fun Ọlọrun that is why I said inu ise iranse teyin o ba gbogbo ẹ fun Ọlọrun ko si bo se je Ọlọrun le dawole
0: baba ni ikorita yi nitori ijọba akoko gege bi awọn kan naa wa niro ipo yi ṣugbọn ti wọn wo pe nje o wa le ja ti ope bi kini imọran yin fun awọn eyan
1: kasi imọran ti mo fẹ ni fun awọn eyan ni wipe ibele so pe o ni e ma gbadura titi ayo yi o fi kun eyan le ma la nkan koja ninu ise iranse fun igba die ni o
0: tabi
1: irin ajo eniyan gan teyan ni lori ile alaye o ma so pe God's time is the best appointed time to Olorun ma se o le ma mo tori pe ojo ti ri odi Olorun ni so fun e o le ma fura gan o le je pe ninu program kan lo kan ma lo to Olorun ti be pade o je pe ojo ti ri ode gan iwo gan o ibi to wa gan ibi to ti ma wa gan ni lo ti wa bo mo fe fi ore nikan se apejuwe enikan aburo eni yi lo soro yen fun mi oni ma yi o lo jade university o de masters o de ni masters ina so o wa tin wa se for the good for good 30 years ko ri se bo o ma lo si program omo ridi mo ni o ma lo wa from time to time from time to time eni to wa fe awon ore won wa so pe se ẹni tí o fẹ́ dóde nìyẹn ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ pé ó kàn lọ sí chọ́ọ̀chì ó ń lọ program ó ń lọ gbogbo everything bọ̀ níjọ́ tọ́lọ́run ó gbà níjọ́ tí ọlọ́run ó dá lóhùn ó kàn rin ìrìnàjò láti ìlú Òǹdó wá sí Èkó so àwọn méjì kan wà lẹ́yìn àwọn yẹn wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń ṣe bí argumenta ló kàn dá sí ni ibi tó ti dá sí ọlọ́run ló ní kó dá sí ibi tó ti dá sí yẹn ni ireti jáde o náà kí ló wá ṣẹlẹ̀ ẹnìkan ni wọ́n sọ pé I thought you are university graduate. Only yes, ma. But the funny card in the Kowaru, only a jockey, but the Wari, only a jockey. Only a job. I don't have jobs. I don't have job, ma. Only sell the lecturer and federal college of education at the EMI. Only could see what alarm. So, because I see Lossi Benier on my bath as a lecturer. Along with Waba, she could all do your gun. Locally. Lo de ramoto o wa ti wa ramoto fun iyawo re da ma wo awon to wa fi sele ya ni ojo kini ana yen Olorun wa mo je ko lenu ope awon eran kan wa wo won pe eyin te fi mi to ba je ko ti lo fe ni yen sile nko o le mo ba the right person wa ni so ninu soro ti yan ba wa keyan ma dupe o ko de do ti Olorun
0: wi pe o rere kan ki yo fa seyin
1: yo fa se awon ti o se titi awon to rede o de so pe o ni olusese fun awon ti o farabale wa is a reward to those who get the seeking so Olorun wa ni to si wa o ba wa la sumo o re to Olorun o se fun yan o ti se la se pe tori there a lot of packages lodo Olorun bo awa la kan sanju la nsare jojo time lo pe o ye ko ti se lati jo yi bo ojo ti o ro Olorun to je pe yo yo o na lo ma se so gbogbo eyin olugboro mi e je ka du de akoko Olorun mo pe lai pe lai jina o lenu ope
0: amen
1: gbogbo je ja si ope fun loruko Jesus
0: amen.

0: ni jayin
1: amen
0: ah ogun ni jayin
1: amen
0: ego ni jayin
1: amen
0: ashi oro ibi ninu aye yin loru e just ko pare dan
1: amen
0: loni loruko e bo lowo ogun
1: amen
0: e bo lowo egun
1: amen
0: e bo lowo ase oro ibi be ni yo ri ko yi para jesus oluwa wa
1: amen baba o le si akoko mo ah lati se kini lati le gba ipe gege ba ti sona pe ipe kan lawun lanfan lati gba iya yen won awon na ti se kini won ti je ori ofe yen e wa ba wa soro ase ni iseju kan si orile ede wa si orile ede ye e soro ase ni iseju kan si orile ede ye
0: ibele so wi pe oni gbadura fun di jerusalem o na to fe se kini mo se re odi nigeria gba alafia
1: amen
0: odi nigeria gba alafia
1: amen
0: olorun an fe joba re lodi nigeria oluwa wa joba
1: amen
0: ah owo olorun bi so pe oni owo ti oluwa se agbara owo ti oledumare o ya ko toto
1: amen
0: father we declare restructure in nigeria olorun ba wa toto
1: amen
0: gbogbo eyan omorede nigeria o ye gba alafia olorun
1: amen
0: okan yo bale okan yo bale awon to je adari wa na ibero oluagbesi won lokan loruko jesu jobo olorun ko dese ile nigeria ben yo ko yi pada jesu oluwa wa
1: ikoni ta wa ye ni iseju kan e so si ikoni ta wa ye
0: west radio orisun agbon gbe ibukun oya ko so jade ninu re
1: amen
0: orisun agbon gbe yanu ko so jade ninu re
1: amen
0: ani ti aba ni wo si gbogbo lowo yo juri west radio loruko e ma lo se bi giga
1: amen
0: loruko jesus e le wale
1: amen
0: agba tori adari didi eni to kereju ni ikani ta gbaye loruko jesus e le wale
1: amen
0: olorun le so yin di ori loruko jesus e le di
1: amen
0: ase irorun o te bi de bi ga o ye ma gba
1: amen
0: west radio o ya ma fo hun loke
1: amen
0: be ni yo ri ile se yo le jona o owo kokun loruko jesus ko pare dan
1: amen
0: be ni yo ni ko yi pada jesu oluwa wa
1: amen
2: ohun ta ye pe loro ni gbolohun
1: ah anire jo bayi lo nitori ijoba akoko be ni ra keke ologere ni gbogbo eyin na to ye pe wa nle loro ase ti jade se won lo fun wa loruko kan to ju gbogbo oruko lo ni oruko jesu gbogbo n to jade sinu aye yin afide re mole iyanu o na ni o ja si fun aye yin
2: oro aye se fun aye jamba lo po ninu won
1: anfani atori ofe wa lati wa jo ni gbowo fun eto yi tubo le fe loju
2: oni o je ibi ni won fi un se
1: baba e ba wa dagbere fun awon ara le an lo le na niyan
0: adupe fun tolorun ti se fun program oni emi na ni oluso agutan Yamuso Francis so adupe lowo Olorun so mo gbadura bi Olorun te me be laye ngba ta ba to pade fun gba ni ose to nbo e ri owo Olorun si
1: re
0: iya no de sele testimony upon testimony loruko Jesu Kristi ile ise redo yi oju oni tin e mo gasi eni wale mo be ni yori olut na Olorun yo duro tin ise ranse yin ko ni wale loruko Jesu e mo gasi Olorun tes waju pelu yin yo de darapo mo yin yo de apo mi ile ise redo yi be ni yori ko yi pada Jesu oluwa wa
1: amen loruko Olorun oba anirejo bayi lo ni ti ose ye e ja tun pade lojo mejo
2: e da gogo tin gbaye ma
1: gogo eyin na to je pe n gbianjo lati pe ta ran ite a le gbe pe yin ati eyin to je pe a lona kan si ikeje gogo eyin na la ki o loruko Oluwa la ndagbere loruko Oluwa la tun pada lojo mejo ninu ayo ati alafia lewa ninu ayo ati alafia na le tun wa lojo mejo ni nigba ta tun pade oro bi ope bi yin eun ko ni tan lenu eniko kan wa loruko awon alase loruko awon loga loga loruko rowo tin ni mi ni di to san yi sa heri le mi ololufe yin pastor sunday afolabe ni mo so yi pe odi ojo mejo lagbara olorun
2: ibudo ko ero ton lo sirin ajo

0: Oluwa Oluwa wa oruko re ti ni itoni gbogbo aye. Iwo to fi di aye sole ka sori iseun mi. Iwo lo ba awon oba Oluwa awon Oluwa oba to ni ka ma wa oba to ni ka ma be. Ta ba ni simo ko ni seyin wo Olorun oba o. Adupe fun anu adupe fun abo re lori aye wa. Adupe fun gbogbo to Olorun oba nse fun wa o.
1: Fitila igbabo akoni je ki oku imole re
0: awa mani ti Oluwa ko ba ko ile na awon to nko won se lasan ni
1: o
0: ti Oluwa ko ba so ilu na nko awon oluso nko won ma se lasan ni adupe fun anu re ta tun ri Sunday akoko ninu osu kewa odun yi ma nlo na niyan Oluwa dupe lowo re o adupe fun anu to fi han wa

0: bi a se mo yi Nigeria wi pe a se odun ominira wa ni osu yi abi be ko awa na wa fe fi ominira yi ka fi se odiwon aye ti wa gan a o le fi oro ominira Nigeria sile rara o awa na o le ye segbe kan lori eto fitila igbagbo to die na la se wo akanse e se akosori wa ni ose yi ninu iwe Johanu John 8:36 upe bi omo ba so yin di ominira eyin yo je ominira ni tooto loni a wo bi Olorun ti mu awon eniyan re kuro ninu igbeku nipa ti ara ati nipa ti emi se gbo nkan ti mo so daada wipe loni a wo bi Olorun ti ma mu ati ti o ti ma ntu awon omo re sile kuro ninu igbeku
1: oro Olorun ni
0: nipa ti ara igbeku ti ara ni tabi igbeku ti emi a kokojo fi omi torojo he mo ba si se abi a kokojo fi oro wero na a kokojo fi oro jewo na lati inu bibeli ki a to wa down ibere abi be ko a jo ma fi se ni alafi bo beyen
1: bi abaka oro re ni ojojumo
0: eni ti o ba si gba ibeere wa daada se so gbo daada
1: gbo wa yo dagba
0: o na la fun ni ebun lori eto yi loni ebun pataki wa pe ki so be ebun pataki wa fun eni to ba gba eto wa daada.

0: Hello?
1: Hello?
0: Eka Lesa.
1: Eka Lesa.
0: Kini oruko yin bo le tin pe wa?
1: Rashid wa to bi oruko mo pe latati bi.
0: Ki le pe oruko yin?
1: Rashid Oluwa to bi mo pe latati bi.
0: E gbo eto wa lati ibere. Kini ominira tumo si? Ta lo le so yin do bi ragan?
1: Ominira tumo si ti eniyan ba da ominira eyan le se nkan to ba wu yan ti o ni bi se pe boya eyan kan ma ma direct mi o pe nkan ba yi lo le se nkan ba yi lo le se nkan ta pe ni ominira ni sa
0: ominira tumo si pe nkan ta ba le se se e fe dawo ibere lati nu bibeli ni abi
1: sa
0: mo ni se ki n bere ibere keji lowo yin ni tani olorun na lati dari awon omo israeli jade kuro ninu oko eru egypt
1: olorun ran mose
0: ran mose se ba wa salaye die ki lo sele si nigba ti olorun fe ran awon omo israeli kuro ni oko eru to fe gba won le ki lo sele gan
1: nigba ti olorun ran mose si won Fọ́sọ́ fún wọn pé fẹ́ràn Mose pé kí Mose lọ sí Egypt ó sì sọ fún ọba náà pé kó wọ́n sílẹ̀. Ó sì fún àwọn ìdánwò kan sí wọn nígbà tí ọba náà kò jọwọ́ wọn sílẹ̀ nípa pé ó mú kí yìnyín kó máa rọ̀ ní ìlú wọn. Ó mú kí eṣinṣin kó máa jẹ wọ́n. Ó sọ omi wọn, ó sọ di ẹ̀jẹ̀.
0: Oda, ma ba wa bo.
1: Ezo.

ki Olorun ko gba wa kuro ni oko eru boya yi ti a fira wa si ni ni orilede yi boya yi ti a fira wa si ni gege bi olodan ni tabi ohun ti awa na n gbadura fun wipe ki Olorun ko fun wa ni ominira kuro ninu re boya ominira isan ominira ni ominira ngogbo mo fe ki a jo gbadura yi papo ni ose yi wipe Oluwa mo dupe lowo re Odupe ti o ran oro yi si mi ni asale yi Oluwa mo fi ohun gbogbo ti o wa ninu aye mi le olowo ti o nilo ominira Oluwa gba mi kuro ni owo won ko fun mi ni ominira ni to

o ni iriri ominira ni tooto je ki ise mi ki o ni ominira ni tooto mo dupe pe ni ose yo ran mi lowo mo dupe pe anu re yo fohun ninu aye mi won si ni ominira ni tooto adupe lowo gbogbo awon ti o fun wa ni ebun ni ose yi Evangelist Olarinde adupe lowo Mr. Akindele mo dupe lowo eni ti o nse ojo bi na Isola kuku ni ojo oni ese o Fitila igbagbo nlo ni ose yi loruko gbogbo awon ti a jo se eto ni ose yi loruko studio manager mi loruko awon oga wa ni ile ise yi patapata mo dupe lowo Olorun fun anu re to ba tun di ose to nbo Fitila igbagbo pelu Ebenezer Ayodele Ogun ni omo babo ni wasu omo iya mission lo de pela Okolawumi o tun so wipe o di lose tumbo.

chenyi na tin fo pe fun be sa bo fe ka jo dapo mo imi si tin be ninu orin e.

ba ti lori ofe te n gbo mi olope ni yin o be ti edupe nkan kan edupe pe ti yen nsise e ta n wo mi lori ate Facebook eyin na edupe ko oju yen si wa nbe

gbe oluwa ga pelu mi be ba gbo awon oro ti nbe ninu orin ohun be eyan ba le ro daada e ri awon idi to fi ye ke dupe be eyan ba le ro ko tutun ro eyan o ri wipe be eyan ba le dupe lowo Olorun a je pe ajigbese lohun eyan ti je nikan gbese Olorun si ni be eyan ba ti e wa ri ore kankan to Olorun se se ma elomi a wo wipe Olorun si a so lore sa ama be eyan ba tun le tun ro lona mi te eyan si wo wipe nijo ni la mo se Happy New Year ta wo nu odun titun January 1 e wa gbe ise gbe ara won wo lati January 1 si October 4 se mo pe ki se omode irin ajo laarin irin ajo ohun awon kan won ti koja lo a mo fi yo won on temi so ni wipe a le tigun beun ka ronu jinle ka dupe pe Olorun o mo seun temi o awon to ti koja lo yi won o sa san ju won lo anu morida temi na o gbo Olorun da eyin wa lori ofe e tun wa ngbo mi Olorun gan o to pe to fi ye keyin na o gbe ga pelu mi pe ti won si tun sise ko wa di ohun te nawo le lori bi eyan ba mo le mo ro daada eyan mo mo pe ohun na mo wa laarin Olope igbe kole nikan ko lo ye dupe o igbe ra moto nikan ko lo ye ke so pe igbe rowo ti benu nikan ko le yan dupe aimo yore lopolopo te eyan ki Olorun ko se o Oni Sunday akoko ujare ninu osu kewa odun 2026 kere kere odun intenu bodo lonu o. Ingba aba fi diju ta labaye. Aso wipe odun mantu ti losopen. To oya o eje kato teshi waju. Moko orin inu we orin wababi lale tone. Nigbe ti gbe Oluwa ga pelu meun e wa tun ja jo wo le fo ba ologo julo eh e wo le o e siki bo seun gan ni to e wo le fun o oba ologo julo oya